Nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

Putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinag mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.

Putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmabama pa akong tanga, tayo'y lumilipad.